Nui rawa, ngā mihi kia koutou katoa, e ako ana I te reo rangatira. Kia koutou ka tahi anō ka timata ki te ako I te reo, koutou ngā whakatipuranga o te reanga kaumātua, koutou ngā mātua, tainua kia koutou.

0: hurihia ngā nawe ki te rawe.
1: E mihi atu kia kaitai katoa, e whakarana mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.